iki wis waktune mepet yo nak, ayo podo ditutupne lakone dole. Wah iya mong.

0: Bertosena.
1: Wah, dewa pendek iyo.
0: Aja nganti kesuwen yo, Ngger. Ayo tak purukake marang wong atuamu yo, Ngger.
1: Ah, iyo.